mame eye testimony nida na ose busheni bi our training culture for 5 years na ofrena na wamfa mame ni so ni kromo dan castle na bra wa deni ni sani pe dimbe to water na so 5 years ela non tenenka sade na no ni pa ni freno ano ka chani sa ni dan castle osi nyabo treme bagana hey na edan na wesi no se mo dia mawu ni wukunu